Ujang kasmaya wakawakawon Amyuyun niya kaka Uyun kakaam Ibu amayin Uyun kakangay di cuy.